kaibigan ko. Nakaigpah ka, imay mana, may funakwa na ikong under.